Ende wangu mampala ba numwe nangu tamjei muntu kana mwani yaka ndonga miremba ndongwe mambanyi na ndongwe mampala ba niba alumi mampala njagwa ngwa kuna luti tamjei muntu.

0: tifia badi kalaknene sangi fulu dagaknene ay bediko mauka bediko mauka
1: bediko mauka
2: ay hawayol habside
1: ana kala
2: hawayol habside.